Jodi a se gojoua, jodi a se gojoua, Hot FM Communications ka celebre 26 l'anè. Pa nou ka evito pou ete l'epino pou celebrasyon pou jodi a. Koto ka jen pli bon mizik. Entertainment. Ay, ay, ay. Mi se Patrick Spifway mwen kouman ouye la. Mwen ka pwe bon mater la wada jouti la.

Bon, di kwa wey la, bon matin. Si an la pen le, yon moun mou twape lan mou, ou pa, de pa fene sav ki sa ki fet la. Kwa nou espe ki sa investigasyon, kaidi asou matye sa.